Mari Betia, yu tanumai na pato. Udila mo patato, maapo ada mga tato. Utilala to bahasa bolo po hiliala po tunua po tuhanta. Wa utilala to lo iya, ende bolo po tunua lo may amia tia. Wa tia te has din Daniel, bolo me i odu ola po opo o nanta. Da bo ando to udipo mo hindu, amia tia tata po mo po elamai, u nolaita isi isiali, wa u dila mo palongo to u hitua tua ua, ti diopo u donggo wade wade to polo dulahe odie. Inde bo oditopo, wa tia mo hindu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.